Ah, good day, meto nung ora yon pa na Maori FM 89.9. Ta meron ti nga po ngayon narating kay waray ti minisimin duway wa. Kay mayin ti po yun ang chanon rawa kaya ti pi meto wana na kuim kaya nang chanon rawa na. Kaka Maori ko mendam tapa ni kwa usma kan nung ora mayin ti nga po ngayon. Ah, yon kaway na napang tawano na kuim kaya nang chanon rawa na. Chanon rawa kike. Ah, tira na kukan wandam katawano may kan ne. Kaya ni kwa usma kan napang ronay. Mayan mga mayon pam teka mayon tapas kuyan ko kung oran pa man nam store nam tapan mo kuring kai ko na mayori na lang tameron de muike na yo inga pangin na muike na ke te ko ano pong mayare sina te metuan te itana ko te kausutan metam mga nakim de merurong ani na ke ita ko banarang ina kukuray ko ntana ke ni kanwan na nakawa ki mga yan te inga pangayo ay te narana kanwan te tangay na yun ako ay manaw studio kay ngayon yere tate upi ko na meori dikin ko niya kwa ngungura sana nga niya kahinde upi 40 may ako na yan na peto ko rana red wine.